0: wa muthenya wakia mberemeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthema kimwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ninyivete ngai mwega ni

0: ya hoiti andora moi ne moi eta go duku na di eta go duku githogi thiki ari ho gitu na thogi thie yo ri muciari agega kugurira na di kana ni itiari na goro but ni ndiuwe no ti kugurira ndagudio to ni mundu waheire
1: ngitathirangaga ligetha
0: itiathiraga kiari githogi thifani na gitiathiraga reke ngwire ona uniform ni twaheana iwa corona yo ka
1: heo
0: na tutiora na dia it's not like today asiari ni mahota kugurira ni ke ngwire thomete thukuru nditari furana ginya mweri wa mugwanja ndia weigua
1: na mbevu
0: riure ukigeterera uri wi hari agukikukule furana e na niguo turi aingi ni ginya ni tweraga omwe asiro
1: wengi afetu kya thome
0: tondu riu uyu akoro ni athie secondary ri na mwaka muri atatu ni ngwira
1: bai mweterere
0: muto ni kwatumie ri no ginya mungi asiro ire kana uyu ginya nda guthi college umwacoke thutha
1: ni ketho cio bia ko
0: na guti undu twari nao tanative tondu twahuragwo ginya hatukarora na hari hangi ni muthe kono ginya tungi ati unati ya ngi ngi ne gwatiriri ciana ire gakuguthwo ni wa guthago unati amuri na he handu hangi ngwenda kwira andu atiri ni tutinari uhoro wa ebora kona tukiingagiria challenges cia mici tutikamake ni ebora guka twina ngai
1: niuma
0: oka yusi watumire tuikare hingo ya corona
1: uria
0: na thirikari ito ni mwende na vata na ithwe oka yo ucio
1: nowe
0: gutuikaria nginya thaici na kinu kihuhokanio ga gutwenderia guoya na tutikugura thini wa ritwa ria Jesu tutugutura na mundu erathire gutura gutiri handu tukuhutio ni murimu ona hamwe na tutikahoere ona wona wanyitwo reke tuturi tuturio ni ngai turahage mawega ma ngai tutikurwara
1: aika
0: ona ndu matikamake ati agaebore bre ona tika kumeina we uga ndukurwa we rathire maundu mega utigane na maundu macio ugu thirikari ironire wega to nie ndagithikiririe minister wa health akiaria oigire gutiri undu angikirio ni ithu tukiaria so ona ithu tutiga ikwaria tutigira maundu macio ngai na ngai ni akorogo na kiugo kia muiso na maundu maria maremaga mundu ngai no amahote
1: ugu
0: no atungitigana na maundu matigire ngai matingi
1: augite gutimuri
0: atore mae tumaikirie ngai na tutikane namo tumaikirie ngai arute wira namo na tondu ngai niwe waturehire thino ngai niyo ifata wito niyo ikiria gigatunina na kiria gigutuma tuture thino twatigira ngai maundu ma ebora matiga ona mpox sio da twatigira ngai
1: miri mwe ni tutigira ngai
0: thoroka twautigira ngai ati itigutuhutia eti ko handu egutuona
1: ni
0: itu turi ya ngai tumitigire ngai twambiririe ifi na mundu athie wira karuta wira akamwiciri uhoro wa ebora
1: na weigire
0: ebora minengere ngai weigire muthitho ugi atiriri uraikara miaka igana rimwe ukaheaga andu story ukamera kwihingo minister wa health arugamita kwa igana enda kwaria uhoro wa ebora mukaragia uguo mukeraga ngai kaundu tu atugonjeki tunaishi utire handu turathie ati tuhinge bururi witu ni undu wa murimu
1: niguo shiruan kwe na kaundu gakoretwo geku na kaundu gakarwa mende tukariririe ni tondu ithariri ni tukoragwo tukiroria relationship na ithiko na misi na kwe na kaundu geku ga atumia gukorwa ni atuiu ngathi ya gutuika mundu murume mbere shiruan ni mbise nwe se undu uyu ati mbere murumdu murumenike waroragwa muci mundu murumenike waroragwa gya kuria gya kunywa na gya kwigumba andu arumeni o mathie saga wira makaruta wira no ati thaino tuyatumia tumenyu kwa sariria weta rushiro anu we mumenyu kwa sariria kwa sagira giria in fact
0: iyo na digeda mundu ranjira no ajikaria ni andu kana njitikira mundu ajire ati the house wife jikarage hau ande
1: ru thaino atumia ne menyu kore mia no ati nise kurathi atia andu arume riria mavikia tumia na mamenya mutumia ni wese kuremia andu arume ruma kigondera magitwika ru mundu murume ru nundu mutumia wakwa ni wese gucaria na mutumia wakwa nda mamaga tutarite mutumia wakwa nda mamaga visiete ndive mutumia wakwa nda mamaga gutena gya gutena nguo na nikiunguragira nguo ni wana nikavangi mama niroragire atumia ru ni atweku andu arume ndisekana we mundu kaundu kaugeku
0: maundu macio mekuwe no wabio menya atiriri timo tuduri agondagirira mutumia ni kukorwa nogete ni cio hoiria cie mucie tondu ureke ngwire some mesie moti yothe mesie mani ukoraga muthuri ena besa no wanyaga uratigiro siringi magana mau
1: niguo
0: matatu na wina ciana inya na besa icio watigiro matatu ni breakfast lunch and supper na mutu thai cire no toiro uma besa sigana magana meri musiringi magana meri wagura mutu mutheri
1: atire
0: tigana na mboga atire ngo tondu andu ingi ni gutire miti ndure gasi ndure sube ndure ki na kundu kuingi au gioka taoni re adoni magura kamai
1: nigo
0: o mundu position ire ari ungika te nacio
1: gutire magana mathatu matengira
0: utangitu mari ciana ciaku ni ciaku kire gitumaga wone mutumia etumite muno ni ciana tondu angikuru gwi kindu mutumia angikuya nakio ni ciana ti muthuri
1: ni ciana
0: ni ciana ici tiga kome na ngaragu na itigakue na itikaingatwo thukuru
1: niuma
0: no ti ati ni muthuri reke ngwire ne akwira atiriri wanyaga kahinda kangigikura ri ndakorire athuri athuri mari moye nie ni jagirie gwika mutumia o na athuri mari moye atiriri mutumia wakwa ni o onokoro muthuri ni athie kumbana ri athiga gwake gwiku
1: gwikuria
0: na na hita that time kuombana ri wakoraga atumia ni maruaga muno we ni robire muthuri wakwa thaisi ri ono ngikora muthuri waku obanite ndungimuria athu ingimoigaga atiriri ngai ni nari koro ginyo ya ngua thiku tondu thina uria ndehutirio muci uyu ni munene tondu mundu uyu ni murigo kuri andi
1: niguo
0: diga no nyita and that's why ni ugukora ladies percent iri anene 80% ya ladies ari ahiku matirwagira thuri
1: niguo
0: wanyaga na ngikoro ni wiriga kuona ni iba yanyu makirwira thuri njira
1: gutire
0: mundu taisi ungirugama arwirire mundu rume uria tene arume marwagirwa tene marwagirwa tondu ariri those men mari arume arume ati mudurume ginyarara moguo mukainaina ati ginya mutumia angiakorirwa rugamite handuguo ni oraga tondu muthuri wake ni akatia but now ona ungikora rugamite wana muthuri ni wocio warathi na banana story ona ucio ti undu urakuonia munene tondu waki arume onao ni mabire makiaka gutiki responsibility iria ciao
1: niguo
0: riu andu maingire tikure mumaremiro ni wira ni mucene maingihirie tondu reke ngwire arume matwaranaga na siasa
1: ni uma
0: tariu nona ni higo ya siasa
1: matironeka
0: kone mataroneka micie na mivira icio ni ndo igire sini ciahutagia arume siasa na mufira mufira yo wawa akadeti mufurani akane athako kama kora kirafu ona mudu ndari kunywa ranywa
1: ni
0: mufira areonera rucio ri nyundu atinda kunginya gwakia ri agutinda toro kugo mudu ucio ndarahota guthigucaria ki besa akaridi kana ni mufira wathira niguo kana siasa siathira
1: ni akaridi kana na musi
0: enie enie ndwagirira ngania nie ndiwangania nie ndiwangania mudu ucio ndararuta wira hakiri ciake imwiraga atiriri mwana siasa oka agaikio igana ungioka agaikio igana riu tha icio nginya ni ugukora ahesimi wothe gutire muhesimi wa tha icio tarahakwa makuta muhesimi ana guku turaiga nowe mahenagia makaria no responsibility yao riu we nawe mutumia ri wakoro wina muthuri to cio kona ona korona ku angithie ku gwa siasa ikare
1: ai karera ku ni
0: gwa dirono na tha ici reke ngwire some of the lady tari hena kaundu kangi ndirathikiririe mutumia ungi akiuga about the good wife atumia riria marakinyire angi marona athuri aitu ni ena besa na ndithagia ni ndikagira na ni arombana mutumia magatigana na muthuri agathia agatuika side chick ya muthuri
1: ya muthuri
0: Agatika ya muthuri wake. Yes. Muthuri githe ndaguthia hikani. Na githe ndathia hikani andra kwira uhoro wa. Muthuri athia hiki akairetu
1: we. Nawe ume odiotuika side chick. Agauka ga visit.
0: Ugatuika side chick. Riu maundu maingi ni worekiro we side chick. Nake uria niwe mutumia wake.
1: Avetukeka
0: side chick arirage nawe gukuri and that is what is happening atumia mamenya riu oh muthuri wakwa ni endete tuiretu reke athie akahikania we ugatuika side chick na let me tell you aikori kwe mundu gutirito wega ni side chick
1: kusi
0: ni wapi omenya we ni wihotete side chick kuria ndaramenya ura uraika na ndamenya kiria giakwe hutirio ku riu ugakora atiriri and then another thing muthuri athie obanare kire kira tuma aingi nao matigathi kuria ciuria na gwenda kumenya ndurakarare he kiri na akiakombwo riu tiga gutuika side chick na akiakombwo tondu he kindu kimwenye ndaga kwira arume niona hindi ciothe ungikoiga mutumia waku ni muru ambe wambe umenye ni arume igana mamucuthiri kwina mundu rumi aroria hi
1: na yukamutiga
0: ni damoya kuguo riu ri hindi yo urombana ri umenye athuri amwe ni mokaga makera mutumia waku na athuri ucio no megukwera mutumia
1: ni arata
0: no mari ukaga magakuigira wega riu agatuika ginye na besa gukira muthuri tondu riu ri mudurumi uyu okamenya atiriri nie ndi friend ya muthuri wa ciru na muthuri uyu ndateithagia ciru koguo what can I do nigetha ni wini ciru ni kumuteithia koguo we ari ukaga atiriri akanjikira shopping
1: agakora
0: uti akangurira nguo akarihira ciana school fees na ni muthura hata wau
1: wa muthuri
0: kuguo riu ri ugakora atiriri muthuri agiuka hwaini ri arenda akore mundu murakaruga akakora mundu mukenu tondu wekiria urakinyagira ni uteithikite nakyo nake kiria kinyagira githe ndarateithika kuria wabe uririkane na ni njiraga athuri haha athuri nio mathiaga hathara tondu riria wathie we side jiki ri no we na hathara ni muthuri tondu we athie aruturuo ake mutumia ni gukama to mutumia ka ahe riu mutumia ri nikyo koraga atiriri athuri ingi magikora matikoro kindu
1: niuma
0: atumia makoma mari itonga tondu mutumia we ahe ni ku invest investa kana ni hororaga atiriri athuri mangikuirwo ri oni kuhikania megaga
1: ati mathikanagia
0: mutumia ngimutiga ku akuirwo ri ni ahikaga
1: aika
0: niki niki
1: ni mwegani
0: eiganagia akambia kumagusagia akimatunya mutumia mwega akamatunya akamatunya akamatunya mukaigwa ngania ni atongire mukambagia kuga kari muthuri wake atumire ndagatonge na akanora na agathakara tondu wa mbere mutumia ciragia ku invest no muthuri aciragia okuruturwo ah kaide tu kau ndirakonine hi ona riu ti ngo ndiragikinyira na kainyina ngania kinjikaga wega uto aramuna muruo gigathira na ni ukoraga ginya athuri ingi ginya mutumia aku ari ginya ciana iria ciatigiro itithomaga ikari agathina tondu hakiri ciake ciacokire kwi muhiki uriku no mutumia angiku angitura atigo ni
1: muthuri
0: ciana ithomaga ukaigua ciathira university ara ingi ni iracariria gasposa kandu akaingi ciira ndania ngandu yani mutumia aturaga na thayu na ciana ciake no muthuri akwirwo ciana thina maudu dena riu ni haha ugukora atiriri mutumi atumia ni matigire thogothoko magituma tutu tigwiciria atiriri wanyaga korwa thuri ni maikaraga uri athuri atene maikaraga uguko ngireka atia
1: gutire
0: ungireka atia guko
1: gutire
0: riu we ungeikarite wega wetereire o muthuri muke murena riu thaici
1: ni
0: waga umenye uhingirwa nyumba
1: ciana irare
0: ibuti muturire waku kinya kugu kinya nguo njega ri mionaga boutique tondu ona ni mareke ngwire amathi nguo njega ma mionagira nduka
1: nigu
0: tondu ni angikora ni makona mundu nguo nyingi na ngai thano na atumia ri atene mumorio ni ukona thaici niguo maragia nguo tondu ciana ciao ni iramagurira no tene wakoraga mutumia na kiratu ni giki giathirire gigikinya thi na muthuri ena atumia magana manana na athuri acio atene ni maremetwo ni responsibility ona okorwo ni marutaga tariu kwanyu ri ungiuria mami wanyu ri ni egukwira itura rianyu gutingiaga twana twiri uguo twa baba wanyu no tutiatundanirwo natuo tondu hindi iyo matioragia but ungirora thaici generation iria ikuo anake aria mekuo aingi ni matikaga responsibility ya ciana ciao ni maciendaga ano murwe ni mwana no nokorwo muiritu ni aretuma ni ukora ni mwatithire apart but mwanake ucio ni agutumagira kindu uri ici mwana wau wake titathuria na hau but yakoragwo na wira ucio werera tugacemania na kio guku mutakinjire njigua we ni we baba ndari na ru no riu nikio kwira atiriri thaici ri gisagi kyanyu gitagwa atia
1: kirwani
0: wokira uri wokira tene
1: ni
0: thasigana gisagi ni tiguko gisagi
1: 5:30
0: uri woimira farafara ukoraga thuri igana aige aige athuri mokira guthie mungetho
1: kirako tene ki
0: athuri mokiraga tiru twirigite guthie turathiite na gukuri muru saturday na kwari tene muno na ni kwari na guthuthua twakorire athuri tatanda tumarugamite handu uguo tukiuria tiriri na ni gukwi na heona nginya ithu turari muni kuma ngari ri ni ndwi mare tigu thi mathiite
1: kamirite
0: nuona farafara yo ya hau hau hena karafati maikareire hau karafati na ti athuri ati tumwana
1: akuru
0: akuru maikarite hu ndeuragia atiriri ni thari agutwara iria athuri ani ndwi mareka haha ni ndwi meka kafarafara matingihota kuiya matingitengana makaiya citi athuri akuiya asa athuri a matiri undu moru mangika ni athuri ara wikagua maikarite thi ni ndeto mararia no ni ndeto iri kumaragia thaicio mundu atangithire ikare gwake ari auma gwake thai nyanya agithie mungetho thai nyanya riu ukoraga atiriri mingetho mingi ona ngithi gwitu athuri maihurite mingetho gutiri undu mareka ne ke mundu ke undeke uyi akahituka muhiki uci athakari ni aga ucio nake mutumia ni mangane
1: ni kare muthuri
0: yani omatigeirwo riri ndeto iria waiguire beni githa yakeina susu susu tusiguaga na arume no ngeta kumenya maundu maingi ri ntathiwa gathikwa nyure unjire ndeto nyingi ukaheo no
1: ni arume
0: atumia matwikire bisi
1: ni uma
0: makiingira ikundi
1: ucio ni uma
0: magithifarwa ndu hakiri cia usimiraga atiriri kai ni gafainwa sadi ni kugu hakiri cia kikira ati ni mie ciana ni renda kuria sadi ndina kiama
1: akadina
0: ndui mutumio ucio nginya hakiri ciake ngora atumia kimakirwa depression ni ikundi cia cio maigireere nyingi no doga kora mutumia agikwira atiriri kai sadi dina muthuri wakwa ngadu gutire
1: gutire
0: tari ndironire kamweretho kangi karathondeketwo ni atumia na ni ahiku atumia ai ndaiguire moiga atiriri gutira inoka
1: ya
0: ngimoria na athuri anyu areku hai raha jipe mwenyewe mundu ayagathi mwakahurira muthuri haro gai garito ni athuka
1: ni te tufota
0: ni tu tuetara ire thondekwo I o mathaa maria tugakinya na andu acio meriri maimire miro me bypass
1: we
0: na mundu aracoka na iro tikunene handu hau ni wingi nya kuma bypass it's one a gari githuka itwe 20 shillings na ti gari thuku momo iga wajipe raha
1: meve kavinda
0: na mundu na dali na ruma kenire ona matiri ndu muru mareka maingirire ni maria nyama ni kuina maraina ati raha jipe mwenyewe masoki othe maingire gari ndereera gote gari tunalipa na tutaongezea mutumio ucio ri urenda kunjira agigakinya ni arauga jipe raha mwenyewe
1: ri
0: wake kuhana
1: ati te kwega kwa
0: kusoka mudu uyu urona ni arare mon adiracoka kuo tondu no ndirenda jikare kuo no ndire kuo kwi mutumia we gwake na ndari ku and I said another day all women who are married are singles atumia are ingi makoragwo mahikite makoragwo me single na nie ndida ngicokera na gutiri utangijoera guo ko iguru no ri okuga ti single ma atuhe gitumi tondu ginya muthuri waku athie kundu athie akoiga ti muhikani na we wathie kundu uga ndu ri muhiku another thing if you are not single okira aneke guthi guthukuma na mandiko moigite turi athuri nio mari turehagire indo na muthuri ni agutigire kunyu ndaragutiga kunyumba we orokira guthi gucaria nduri single niki okira angikoro nduri single tuonie ma ati muthuri atigaga ngiri
1: akaria
0: na muthuri ucio waku utwire ndombanaga no tuhe gitumi kya muthuri ucio kwaga kumbana tondu athuri aingi aria mombanaga moigaga atumia ao ni makuire makoiga ni
1: makuire
0: muthuri anginye muoyo ni oragago ni matiganire oge ginya ni aririthagia so you get muthuri agatake advantage na atumia ige rihinde ongithi na kugaigwa atiriri ukwi handu ngithi wega introduction uge nie jitago wanjiru akimani
1: ai kaliwa kimani uriku
0: ukoza kimani uri amwe ai kimani uri wakuithirie ukona ndo ingi mathamia tuni muthuri uge agathi akombana akoiga mutumia akwa ni mukuru muno ukaligwa atiriri auga mutumia ake ni mukuru ni mukuru ati ugithikwa na mutumia ra ni mukuru ha hari somaka mutumia ra kwenderia guoya yani athuri mekaga yundu cia gutuma mutumia atuike singo na gutiri mutumia ungiuka haha atuire atiriri ni muthuri wakwa ni mwega ni ndu athuri na ndi ndamerire ringi athuri matikaraga athuri matiumbanaga ati tondu ati we wi muru a muthuri ona ndombanaga ati tondu ndarenda thayu muthuri athiaga ni undu ni arenda guthie tondu muthuri ni atigaga muci utathugumago agathi kukomera mathugumo
1: mama
0: so ndungihota kuga na mundu ucio agutiga niki agutua ki agutua ki
1: single
0: exactly riu kuguo niguo ndariri atumia aingi atiriri aingi me single na matiri mamenya
1: kwi mundu ambirie shirwan muthuri atigaga ciana ciake ikiraraga ivuti akathie kurera twene
0: ona ngirauga atiriri atika mutumia ciana igire akahikia waithano
1: ana mugwanja
0: na hindi yo ri ni woni ha nyingiragia ndu ngamera ati na ni nyenda kwira ndu atiriri dukana rume singo kana mundu ati ni singo yake kumira ni singo rerere even you are single no harere ati uroimba muci wina muthuri mukoneka mwacomoka ndu aya wona ukoraragwo huritwo na koragwo hurit urahurwo furi
1: thiko ino mama maitana
0: riuri no ona ngiriri nyumba ingiria nene ri ungimuthuri agiteine ungia bedroom furani ungia gwa ciana tondu ciana sikiri mabording magacokanirira ciana cioka ni gwa mahithe mahithe waipa no ri ngwenda gukwira atiriri ungijira nduri singu niki ungijira nduri singu niki you know so maundu mangi matumaga mundu na niho mandiko mangai moigaga atiriri we wina muthuri weikareta otari na kiori atari muthuri aikarete nake nie ti ni ndandikite madiko meaning madiko ni magutuire singo we muhiku nie ti ni ndandiki wanyanga nie ti ndandikire madiko mau ati gutuike hena handu ndiraha kamaguta no no ni research yakwa nere ajikite atumia ingi aria mahikite ni singo batithia marriage ehe ni ahiku no ni singo maundu maria mutumia eikagira mutumia we personal mutumia agokiria nginya muthuri ana wiciria ni wohiketie muthuri ucio tondu riri wathi kibarua wana besa wari akiama urana muthuri ucio ti thaikarite wega uramugurira nguo
1: niguo
0: uramwira tondu guku tutikaite wega uragura broti between you nake ni muhikani
1: we ni wamuhiketie
0: bas
1: in fact we ni mundu
0: mugi wagi akamweretho wagi akamweretho tondu nduri waracirio na muririkana ni turerirwo ni wakiri ungidikanwa muonire wakiri akiuga wakiri etago Osman kana ni Oman aigiria atiriri ungikorwo nduikite uhiki ikarago kimenyaga nduhikaetio wecigo ona igotire ona nduikaine nduikaine ona mungithie igotine nduri kindu wagirire gukorwo kiinherite riu tanjira atiriri weka kamweretho waheo ni atumia besa waiga riu turathie
1: kuraiye ingi
0: Oh,
1: parento.
0: Okay. Ne parento blessing. Wathie kwani. Urahiro besa ni au?
1: Atumia.
0: Wathi kurathimo mwinao.
1: Na muthuri guo.
0: Kwaguo no uhikanetie.
1: Ewe.
0: Pas. Unieta gukwonie tiriri. Ladies ni merutire na makiona matiraracirio makiambia kuyaraciria na njira ingi. Kwara ihu makeraciria. Anjira mundu atiriri. Ona ni ukoraga atiriri. Ni mwathondeka kuracia. Mwathondeka kuracia ri ugakora mutumia ri aruta ngiri igana muthuri thate.
1: Ni.
0: Nu waracia.
1: Na ngati mutumia.
0: Na riu. Riu koguo ri
1: you
0: see. Ndiga kukuonia atiriri. Maundu mangi atumia mareka. Atumia mareka. Ni ti kwenda ni kuforce ni circumstance
1: ni umau.
0: Na haria wikarite na uria kuhana tugukora atiriri ciana ciaku ta imagine we na muiretu mucii ni ukenda aracirio na we nginya kwa nyunduri wa
1: twana vira kindu
0: na nginya na madiko mangai ni moigite uracirio ruracio rukoragwo rwiho ni wagirire kuraceria mundu na no umuracirie na moge besa cio hiki no umenye ni waku tondu wa muraceria athuri ni magakurikogona kuguo na kungiumirira undu ri ndungiamba kugirio toria turonirie ati mundu arathi kufinga mundu waku atete kumuthika but once weda gutuika muthuri ri ndwambe wonanie responsibility ni getha ona waga bai
1: ukegwiwa
0: ena muthuri ucio mutubi ucio ngimukora obetwa urugameta weri atumaragi kuigwa no ndungienda kunjira atiri nduheanaga kindu
1: ndwanaragia
0: ndwaragia nduheanaga kindu ciana ciagwitia kindu ciira ciitie nyukwa ugacoka ugakira mutumia ucio athiona kindu ni uroka
1: kuga nukureta thina
0: riu ri niki urakora atumia ni medire arafu haha atumia ni medire makinina stress na kiu ni kindu kingenagia ni riri wanyaga wiende ungiaga kuiende first love ugie tigo guga tiriri ati dahika ni guo donire first love of my life ndiramerire
1: love of your life
0: niwe abereria nawe wenda niguo kwendwo tondu reki ngwire wanyaga koro umuthi uyu nie nduraga gicagi kuria ndari wanyaga ndingikora kuhana susu wa miaka magana manana ma 50 because the stress I had that time siare stress isingiatumire no ndiakiri mugi tondu stress icio ni ingiandwarire kaburi ni kone thaici but nyundu wa ngai kunyona ndari mwana na ndimukiu nikio ngai andutire kuu na kinjigo gwa njigite muthi wanyaga niyo ndagukwira atiriri ungiaga kwiyenda
1: twendwa
0: depression ni gukugutha ukue mutumia waku ahikio ni murata waku kana muthuri ahikie murata waku kugu kindu kia mbere both side we muthuri we ende tondu ona tha ici ri to atumia mesi
1: ni uma
0: ona ka ni masi tondu ni kuri muthuri ni mwega
1: ni mono
0: ti athuri othe oru ni kuri muthuri mwega ukakora muthuri ucio gutiri undu atekaga no mutumia uria ahairo ni magoto igoto ni urio ni urio menyaga ndiri umaga irigo ine ndiri wa rigathi kwa habaki titarura kwa guo mutumia hano guo gutiri handu atangiterurwo kugo muthuri ni anginya ni muthuri ni anogire ona ndonaga te mutumia muthuri ucio ni singo
1: niguo
0: kugo ona tukiaragiriria uhoro wa singleness ri ukamenya nginya kuri athuri ni ahikaniu no ni singo a providera nage kama undu mothe but that man is single na ahikanetie angimohetwo ni kanitha
1: ni uma
0: ati tondu wi mutumia wa giudi anga dey say amani wa modalita wa kanitha hey. Anga dey dwe direnda gusaba hey. No ni kukwira atiriri mm-hmm. Even if things happen hey. Ki uraruga tukape kwenda gutuika ni single ugituika ni ugesuria ni undu wa andoi Jesu akwire rimwe ndukeya beta Jesu wi musie ndukeya beta Jesu utuike ni ugukia boni andoi nigetho gikue wi mutumia tiga gwitikira kwabo wi muthuri tiga gwitikira kwabo kone misi ni tuthondeke na reke ngwire atiriri ihiko si sama tondu Jesu ngai ni wabiririe kihiko e wabe
1: ni uma
0: na biririe na Adam na Hawa koguo ni wathondekire kihiko na ngai ni athuire
1: digano
0: ngai ni athuire digano na ngai ni atite kihiko na ni ngwenda jiri andu guo ngai ni atite kihiko na ni ngukucokerera haha ngwire atiriri wanyaga turaririe uhoro wa misi Nore atumia metumire. No ngwenda jiri athuri na atumia haha. Hindiria ureka mundu ucio mwinake uru. Ndukoragwo na ngai thini wa. Na ngai no akurekererie na akwanike ta bebe. Wi muthuri kana wi mutumia.
1: Nigo.
0: No wanikwo ni ngai kugie roho urehuo wiguo hau. Ucio nyararite agutungate.
1: Nigo.
0: Koguo ndiri ureka uru menyerera uraweka na njire hana atia tondu ningi ni kuri ngai uri otete ihiko. No akwanike ene time kugo ngikoro ni wendete muthuri waku kana mutumia waku kiu giaku hetwo kinini ni wega gwituma wanyaga to ni kuri athuri makorogo mena tufesa na ni marata ithia musi no hau niho makinyetie matingihota tondu akorara thuko mamagana matano ri taisi no na uchumi uri ha ago kaga kurehera magana mana to no nginya mundu rumi agitige
1: tigana
0: ri athufu ni getha ndakakigwe farafara ri urenda mundu cieke atia so nawe ri mutaithie Hey. Toto mutumia ni mutaithiriria mutaithia kuongerera magana maumana tikonyihia maumana akuhemana muhememana na todo mutumia rago you double
1: kama praga
0: you double the amount akuhe ngiri ugacokia ire igiri nigetha mucio cio thie na mbere no tikuga atiriri wi kuria tumia mena besa no matuire mahithite usiya kwa dangisiria asiya kwa document ko ugwa ke uthioka ugeke maundu macio reka kwake but you know if you are good woman you have to double wana magana mere waheo mere ni muthuri you double no karora atiriri muthuri uyu akuhe na ngoro yakwenda tondu ngai akumukinyithiete hau no ti kuheo ciothe iria imuhuko muthuri ni arabatara besa cia kunywa thufu ndakagwe muthuri ni wagire kwihithira igana ati wasamania na thufu na mutura ukaria nigetha ugie thufu tondu athacio atumia no maruge kanyama na marege kuguo wetigirie igana ria kunywa gathufu wi muthuri nigetha utuike strong na nigetha riri ruci ukahota guthi kumacariria wakiheana ciothe ri athuri magithi kunywa cai hari o marorage iguru uguo
1: na nurarimia
0: na niurarimia iramaanisha atia ati athuri makiaria ndungiaria wetigirie kanyamu muhuko kagucomoka gagakwiruta maithori tondu ni wararika atia ukagituika ningi winjera ya wendo
1: wandirikania wandirikania gastori kamutumia wingi waragi uboro wa noneyo ndete yaku tethereria muthuri akaugaga ke thina wake ti gutethia thina wake ni ati muthuri wake nderekage igira na isirini mutumia mutumia ni uracaria na muthuri wake ni ucaragia no ate muthuri wake ni uria agamutaimaga rithia iga kindu ruci atumia ni nduku igatumbithi thumu no nyomba kwanja atumia ngi maigaga nyomba muthuri wake no akumutaimaga kiria bibia no ngiyagia tige angeru kiria bibia no ngiyagia tige akeruta ru atwikire wa kumwitagia mbia akamwigera icio cia
0: icio ri waruta
1: bi amuvegera I akamwitagia ru ire muthuri amunengera ni cia igaga ponike thabio cecio no ndoza ni cia
0: Nesi yake oya. No ri mumenya atiriri, nake muthuri agigatuika ni aroya besa ciaku. Ureciria nyumba ehana. No nginya gukorwa atiriri, muthuri arehe ciake ni muraria, no ciaku ndurenda ihuthira. Kuma kamenya atiriri, nae ngugutaimoguo weigaga ngoya. Nigetha ngakuheo icio rangitia. Tondu let me tell you, ni kuri atumia matangihe muthuri wao nginya kindu.
1: Ucio ni uma.
0: Na ni akamuheo irio, no ati no athianie na muthuri mathiete kanitha. We arutage sadaka akiguraga ngu kunigetha agie CV na ndangihe muthuri igana ria sadaka yani you see yani mwita muikarite njera ni wagirire kurora atiriri muthuri u muikaraga nake
1: atia
0: ugu muthuri ucio agutiite inawe mutie muheithie ritwa riega andu ini nigetha na muthiete ugu andu makamwiriragiria tondu ugu mureka na ni ngwire atiriri kiria giothe ureka ni muthithu ureigira ciana ciaku ni ciukite
1: o
0: hau no ho ikagerera
1: ikathomera
0: babu wekaga no muthuri baba wao noguo magekwo anake magekaga uguo no noguo wekaga muiritu ucio noguo iritu aku magekwo koguo ukarira ure waririthirie mwana wene ni muthithu ureigira ni ndameririe atiri Friday uhanda itunda riega tondu ukaria we wiki wahanda ria uru na ndu meciragia atiriri ati ria uru no kurumana kana gutindokirima muthuri ka waruma mutumia na wina mwana wa muiretu waku akaruma kwa maita meri waruma mwanake wa mundu ati tondu ati anganga ndu ucio muthuri waku ndari hakiri waku ndakero ndari hakiri waku akeragwo ni mumaya na akeigagirwo yundu waiguo guo kahenukwo no uririkane niwe wahandire itunda riri ungihanda itunda ria thayu gwaku gwaku gugutura
1: thayu
0: kuguo ona riria turaka mici tondu mici nikinyete handu andu makaremwo ni mici
1: ni uma
0: ihiko ni situraga it depends nawe kihiko kiringanaga nawe ni mundu wa muthemba uriku mwinake no no kihikia mundu ri gutiri mundu mwega
1: ucio ni
0: uma withondekagira ukenda atiriri
1: ukandaige
0: ndahikiria ngandu ucio wahikirie ni wamenyete ahanaga uguo thondeka uguo renda akoro ni arumanaga muno imwite mwire ni wakwa ndienda gukirumana ndienda tuikari
1: uguo
0: mundu niwe withondekagira mundu wake uri arenda na ndugathithondekere mundu riria akurire wanyaga wakithondeka mundu riria akurire
1: mutethania
0: mutiri undu angiha no wega wega wenda wega thondeka mundu mwahikania tondu reke ngwire gutiri mundu toy background yake
1: ucio ni uma
0: tari uri
1: na guti mundu ngiuga ati nibwe tu twega muno
0: gutiri mundu mwega
1: ibiko tu tivitagi atumia
0: mundu uria mwega guku thino no Jesu na nyathiri akihitha riu ri ithuo the turiehia muiretu ikou mutumia wikou gutiri gutiri mundu mwega na riu akoro ni urenda mundu mwega ri thi withondekere waku uthi withondekere waku kana uhikio ni brother yaku kana uhikie sister yaku kana uhikie mami wanyu kana uhikie muiretu waku those things no ithuo the turiehia na nikio Jesu akwire ni undu witu guthondeka mucii ni withondekere mundu waku
1: urenda
0: oguo wethondekera na reke ngwire no na mucii withayo ciana ni giaga thayo
1: ni niuma
0: ndika ni uyu ciana ni giaga thayo muci wina thayo ona ndurani ndikwira ciana cia kuigia thayo ciroraga ikona hi kumbe mathi ahana u ciothe ikaingirana na nina kugu muci wi thayo ciana ni ciethondekagira thayo ndurani ndikwira andu magie thayo ciana ciaku cigiaga thayo ngwirire ciana ci inheritaga according no ria mami wao eka kugu we na ithe kugu wenda ciana ciaku igie thayo na igakuhe gitiyo ikara wega
1: ana sio nisi kara wogo
0: o si si akoro rogo si kona
1: mwambie kurumana na sio
0: mami mitwe ai si gwe mwitanaga ngui aga ngoma aga saitani aga
1: ndo ga koro ita
0: ciana ciaku igakora gota ikuo ndo iga koro sihana kutu na tus ginya mudu ahikania agetaga muiretu ucio okiugo kiria wetanaga no kiagetanaga no ngienda thayo ginya ciana ciaku ciakinyogwe cikaugaga ndungiruma mami
1: nigu
0: niwe ongithondekera
1: ukirite
0: uguo
1: gwika musibise mutumia akorirwa ritho ni murume
0: ehe
1: akorwa ritho mbara wenu ise mbara si emisi ugo ikorwa ivana makirwa muthenya murido munyo
0: ehe
1: ari kokorwa
0: ehe
1: mutumia senda korwa na ritho ni kamongia thaino ni kamuri mongia mukuru na mongi ucio anagiria mwiri tu avika gwake ni tondu mwiri tu areto gwake ni muvisi muvisi ni mwalimu a mwirire niete ngovenia mucio kete kuvika ti mwega na kekuo amuri gukukite kuvika ti kwega muthuri wakwa riki wangurire ritho riri riri urona ndari ti thibitari ni muthuri wakwa wangurire rio na vese yake mavano
0: na hano uguo
1: mavano atake mot asio vikani mota gatumia mbara makegua wega koguo we nireto uguo hauka
0: uthie
1: usoke akoro ndurenda gutamethwa na maniu usoke ni tondu na kuririthani muthuri wakwa ayengiri mona bakiri batumiao wore mona gethe agika ni tondu arandivire nginyagi akwa ai muku na ru tondu ni ndiyetwe na ndingenda wikare tanie sokoro ka mwali bakwa tige hakari athia seri mundu ingi arenda kuriva no ni we ni ono wina ngoro mbega muno sokoro ka gi seri mundu ingi uga kuvikia kogu ucio ndu rauga wa gukorwa ati ciana ni ikovagia mitugo ereiro irona aciari o makiruta mici ni mbice ni
0: gwika ona ona ungienda kumenya muturire wa mwana waku no na wina kana kanini kana kanini muci withogothogo gaturaga ririte Musi wena thayo gatiriraga. Tondu gagikorire inyothe ni gutheka mutheka na egurirarire u. Ri kuguo ri uri urenda gwaku kuikare no ngithondekera. Na ndu ni matigaye kuganga ciana ciakwa ni njuru anga ciana ni we uhana atia. We uhana atia.
1: We
0: we ni getha ciana icio ciaku ituike ndu. We uhana atia. Kuguo ri wi thondekere ciana ciaku ri ukenda igakorwo. Ri gutindo gitwira guku anga ciana ciakwa ciekire. Wenda ciana ciaku igatuika ici wi thondekere. Wenda ciana ciaku igatuika mapasta wi thondekere. Be a good example we si anasi akutoni ejugaga ati the best foundation no githondeka gutiri mundu ngithondekera foundation ya ciana cia taru ndingiuka guthondekera foundation ya ciana ciaku no we uria wikarite na muthuri waku uguo niguo ciana ciaku cigeikara no naguo muruwaga muiditu aku agathia agahura mwanake we ni agoka tari magego tondu we ona kwao ni kuruwa athia ngure mwanake otahurago arutwo magego okay no koro ni mwambiririe kugia thayo arithie kundu akora onake ni edete thayo mwanake ria muhikio no konu wathogothogo mwanake ucio ni umwiritu ni mwega acenjie ni undu wa ria mwana waku aha
1: avana
0: koguo ona ithu turenda ciana citu itikana cine mathukuru ciana citu itikana thondeke migomo twithondekere imisi itu nigetha ciana citu ri ciume mesi ni mega cithie na kuria cithondeke kiundu kiega ati ona wona mwana waku ri ni urakenerera ati ona mwiritu waku mwana mwiritu angania ngihika gwaku
1: ni ura
0: jikana tene ni wonaga andu makiuga Miri tuangania gihika kwako.
1: Ninge kena.
0: Umuthi uya na ndu ingi ni marauga ngai ni ndingenda ngania hike kwako. Ndingenda ngania hike kwako. Ndingenda mwana wake wako wangania hike mwiri wako those things. Why?
1: Nundu ametugwere misiere kwao.
0: Exactly. Ruko guo ngikoro ni urenda onawe CV yaku ikagirai. Ati uthondeke mwana waku. Thondeka muci waku. Wi muthuri cenjia mitugo na njira mundu atiriri mundu anjia kugia ciana. You change.
1: Niguo.
0: Tondu mitugwere rekagwo ni ciana. Riri urekagwo tari ciana. Taici ndungika. Na ndungijira wi muthuri wi na mwana wa miaka 13 na urathi ukanywa. Ugokoka kwa hau ifara ugithugumaga respect mwana ucio agatuika pasta.
1: Niguo.
0: Mwana ucio nake akanywaga karu wanete taketa kumenya kana kwinyina kana weithe usoke uge nyurenda kuheo gitio muci ucio na niwe urumana ndungiheka kuguo kiria wahanda nokyo
1: ugaketha
0: ako wi mutumia utigaga muthuri waku nyumba gathi ukahura osangiri don't expect muiretu waku ati agatuika pastor ona ati akoima kuguo waku abi athieke waganu na kuu acoke ahikie kagio uguo utigi cino ngihota gucira kuguo kiria wahanda
1: nikio gaketha bai
0: no ririkane atiriri muci mwega wikuo tondu ngai niwe wambiriirie kihiko koguo mundu ndakanoige gutiri kihiko aka ndiigwa thaici gukirwa atiriri ihiko itiraruta wira ati kwa kina ndoa ukisikia landa nuone tanya mwisho
1: kwa kina ngombe
0: kwa maletu kwa kina ngombe kwa kina ngombe run if you fear goat wife run ati fear goat wife ukimwona huko run rudi Zina work.
1: Mm-hmm.
0: Na marriage ina work according to you.
1: Nego.
0: Si zote mbaya. Ni wewe utatengeneza yako. If you want yours to work, it will work. If you doesn't, kaa hivyo. So, hakuna mtu atakuforce. Ufanye harusi, ama ufanye nini. Uwe niwe ugutuma kihiko yaku kirutewe.
1: Kirutewe.
0: No, kumudgwiri atiri. Angikoro ngai ni akubangiire ni ukahika na ni ugatura ona ngikoro wi singumi akaigana ngai no agakurugamia na muthuri kuguo mundu ndakamake na ndugatengeri ondu na ndugeke ondu nigetha ukeni andu iko ondu ukenie ngai tiga ukeni andu wo igwa kihiko ni kiare matiga gutindo kiuga ati ni megukwaririra wi pasta ti mundu Pasta timodo toka mutungate ti mundu ati ndi mutumia wa girudi mutumia wa girudi ti mundu we mondari nda wasemani we nduri mundu utoka utokea mekwaria
1: masoke makire
0: rocio makire no we mundu ota mundu uri oki we uma thiuthondeke muturire waku uri ngai akubangire tondu ni kuri andu mabangire ihiko no gutigwo ngai
1: amabangire
0: tugi mundu watengerire akihika na ngai dendete ahike hindi ureciria
1: mundu ucio mundu rotabatie
0: exactly na ngai denda go hikire ucio ngai ni gwika githogothania kigithogothania kuruta kuthiga na ga kuhe uri endaga ruku gu maundu mangi na ndugathukie kihiko gyaku tondu wathukia ndukahika
1: ni uma
0: tondu ngai ni wambiriirie kihiko wona wathukia giaku ugutura uhetukiriri kia riri ni ndionaga mundu igwa mundu akiuga ni ata ni kiombe waciona ngimutu why
1: wathukirie
0: we ni wathukirie sio mutu alikuharibia aikuno uthukie mucii waku we muthuri kana we mutumia ni ukoraga muthuri wathukirie kihiko na moko make ahikagia atumia ite
1: na kithie saka
0: eni
1: aikio ake
0: kithie waikia mukarigo ai na niki kimani na niguye mwega uguo aduma mwonage mwega no aria maroima magakwira ngai ndungihota guikarania na kimani mucio tigikareka kimani na nyina kimani ukaigua cia ni arathire ukaigua muikarakarete eh kimani ni aragirio nginya wakanitha wasara hikirie wa ngodaihu mugikaranga
1: no athie
0: ni athie ni undu muniwe wethu ukiirie na moko make ngaida ngitikira akuhe mundu mwega acoke akuhe
1: ongi aso neuma
0: wavitia ri ambere ri ambere ni ugwa na ngikuhe mundu muru na ndu ni marore u ungiheo mundu muru ngainu akamwehutia kurehere
1: mwega akuretere ure ufatie
0: na ucio areherwo ni mugaturania no ngireheo ni mundu mwega ni ngai withukirie rekia mathafu mau ndu kahikanie stay single forever na madike ka history ndari na mutumia because utawanga
1: kiuni kiathira
0: ni
1: kiathamba
0: ucio ni wathira na ni wathira ni igua gatiriri dikana kwa nyuni uri waigua uguo ngani ahiketie mutumia mwega na kuma mutumia ciathire
1: ndanaona mundu mwega
0: ngani ahiketio ni mwana ke mwega na kuma riria ngani asia matiganire amenya ndari ona
1: mundu ni uguo nanegwa
0: why tondu niwe wathukirie kihiko giake na moko ma
1: kire ngai arathime
0: na tondu ngai ni endete kihiko ngai ni endete kihiko na ni atite na ni wathukia ngai ndendete kirimu
1: no kwa ngai
0: ndendete kirimu akudiru nawe adiru nawe ndagura nginya thaiga ya muiso gatuta mahoya uguthi kuri ahunje ukiuga wi muroge we uthuramena kanitha ciothe ukiigagirio moko nginya maguru weigire we bati dokona mundu we muthuri kana nduri
1: ni aramiga na fano ku by the way kwa dumatika na matiana gya wingi
0: ni agiaga
1: matida mariungaga
0: ni agiaga no daninaga
1: ni niguo ni auga yani
0: ni ahikaga thiku ithano kana mweri kana mwako mwe tari ku mundu angiuka kwire haha ahikite hiko mugwanja
1: ni uma
0: urigone ke ambie kwire atiriri ndirona ta darogiro arogiro no dabia rore atiriri ndiri ndari kihiko kia mbere ni atia dekire kiu nikyo kingimutethia riria ndari kihiko kia mbere ni atia dekire no ruo cio wawikire ri ngicokereria ndukire ngai akurekere tondu wagikita ringi ni kwaga kumenya I wire ngai akurekere to kwi maundu maingi
1: twikaga tutakumenya kumenya
0: kana ni urata ni urata ni matuma guthukia taru kwi mundu angiuka kwire atiriri boyfriend yo winayo ni njuru anyaga na ni ni ndiramienda
1: ni uma arza nani asuku kono
0: ona no thi thi thi ona thi sine tureka photoshop koya bisa na ya mundu ngamikira ngagutumira
1: ni uma
0: ukarakara mugatigana ugwo mutiganite
1: ri anwanya kuria
0: no ona ni wathukia na ni ngamwoya no uririkane no weke maundu ta macio no gaino akureke
1: niguo
0: tondu wekire utekumenya no gwiciria weciragia ringi ni urenda kwendeka na gutire mutumia muthaka kuri uri ungi
1: niguo
0: ni gwithamba twithamba
1: na gutire mundu te wake
0: na gutire mundu te mumbire wake gutire muthuri utari muthaka ni kumbira mundu mundu ni wabiro wake ni guthiuthia koko yo ndari utari wa na andu matiga guthukia ihiko
1: niguo
0: yes
1: andu ni matie guthukia ihiko na gwiciria ni era muthikirie wega wamwira atumie mauma kalire mathiere gucenini tondu athuri nao aretu ina uti
0: ni maregire
1: niguo
0: athuri ni maregire na nikyo nginyoro na kihinda giki wanyaga ndi ukani uri urahota ku understand mwaka ni urahota ku understand we junior wana ri uri kiraho ka mukora goke riu wari sinaga mundu tondu riukaga riukaga riwa tugoka heho tukaje kugatiri no no guko ina riwa riri mweri wa mugwanja heho ri gakoruo ogwo niguo guthiaga no riu ri ohuo ta hota ku understand niguo ginyo ihiko ihana
1: ndungikierewa
0: ndukihota gukierewa
1: bare bate bate mwa Kenya
0: ndungimenya atiriri kana ni kia heho mweri ututiramenya riu ucio ngitutiramenya gwathia atia ogwo niguo ihiko ihana riu ni umenya atiriri wana woka heho I tondu riu twi juni ni turekira mafura na Nairobi na twikira mweri wa mugwanja ri guikara ati ni furana nguthi kugura wa understand atiriri ukugura ya mutumba
1: niguo
0: kana ukugura njeru kana ni guthi gutumithia furana wa hota ku understand ugu niguo kihiko kihana muthuri nguikara nake na njire ri mutumia nguikara nake na njire ri ungi understand that mutigatigana na ni nderiri atiriri kihiko ti kuboeka na kihiko ti kugimara kihiko ni wana ungigathi watuika wi mutumia tiga gutuikaga serious muno kihiko gya serious ne zine githiraga no nginya kihiko kiu gikoro na micene kihiko kiu gikoro na wana muingi kuu ni mucukanaga ni muri memememenya nyingi ni muthekaga ni mugutorania
1: no mungi gikoga serious
0: ba agutura mise ti ori cio waku aga serious ne zira gora gona yo dangikwenda akaguna ihiko sitie danga
1: kiga boring
0: ye hiko getie da mudu rabo wa mudu ngwire banyaga no nginya uringi urimu
1: niguo
0: yes oko ni da muthuri mwega mutumia mwega wiharirie kuringi urimu kihiko ni kuringi urimu eh atigwetu we serious ugimarire kihiko
1: thank you borashiro andage kani 55 na kenda kuma sivandwe gathati tadi sikana rukira muthikiria kaundu mbere aturiketie
0: muthikiriria ni ngikwira atiriri muturire ni uri okwenda wikare Wenda gwikara muturire mwega wifangire. Wenda gwikara muturire muru wifangire. No uririkane atiriri uhanda itunda riega tondu kare uri o wiki.
1: Niho. Thank you. Muthikiria ndage kamera ngwe 5 na kenda tusemanie Rusio muvango ri wake gagoro Jumamosi obetaga wanyaga miseni. Daino ni thasia muvormatha mugwanja.
2: Nyondo sia rome itireria. Mondo morome agatigero akana gaga kenge akanada yoana no akagireke nekerero agie kagate kendo ekerie warane mbaka ake vugoraga akero lianjera akioria ngina agazio kalia konge tondo gakira guaneria tene ando mera wanda siaro medita sia kaire neguo matao kero ando mengoro ngurani na neguo mondo ageika maondo emenyagirire kuvitia madhani Venote na moronda ndio mumunye ta mulimo wa muthiru andu wa mamukuririte metho ina te mathe athuri matunda ndundu mathia bombote kama kiuga nyondo si arume itire

0: betagoa mosangi kumalunete dikagiri diaren dia we mo aro sue amuri mo akamoendia na noa bugire we mo aro etore emerikan gageria mono yani rare wako gifakara angine we dagira ne peki me me kiri tava un kako anira dikangiri anga changa mukia anga to mau deku oderi dikwa muri mo akamoendia noa bugire ni we mo aro etore
1: ni betagoa vundi kumalunete wanagira stage ya runyenje na nduvi na
2: We mutwarithia wa ngari Duthi wanakana uvuthagira masini itumagira maguta Garana Energies gituo kia maguta gia a Kenya vai miaka 25 makoretwo magikurumbuya na maguta megikiro kieguro thogora muvacirire oiro na motungata mengi maro na rutondo wana embu ni makinyira ye tutigie kariko wa muthenya uvango ri wa gutumwa thi nani mama kanisa na murithi mboya tugukundi ino sia Garana Energies
3: Kivisege kukuna muruithia nanguo Tene imuana ikirie kogimaruwa siagendaga ige kundi Sia kinyamare siata anagiru akuri sieguza kaguo ya ige toroka Wauguo Tene mundu mugimari ange watu anevetia etagiru wa muverega Urewe ndikitha kianyue maka na kaurugo Aru tende nge kanandegwa Musirithu aare ange tombo akina tiganeri ya dhuli ma muverega Nevo a dhuli maura na giatiriri Avaita, ino, yeke veze geego kuna muruithia nangu.

0: Noa tembe tavare mo noa yeze. Ugweri market. Renywa sande vunu voto wa kaka mziki na yo jeshi. Yeze ya. Once again from the top yeze my DJ DJ Saiche Pandi Dex. Ati DJ Saiche ulisema ingoma inaitwa nini?
1: Mkanda be.
0: Hey. Nasikia di kuna zile za pangu za rusha.
1: Maze.
0: Hey, noma tena sana. Hey. Zetu.

twatigaria ndaika kenda tukinye ngesi ya atha ida twava mutambore mwa FM twarikia kuma methari ya movaro ani tukora tukia mukora nondo nini nigethombire anore kurenda gutonya mugithire wanakora muthenyo monthe ni rwimbo muno maundu ama mengi ni tugukorwa tukinyiva nyivia nyimbete tege kingpin na no turathi mbere gucheza cheza anondo gaka ni kabida kana nirakwira nwari ongeona maundu maropa ukena bolero hiyo ingi ukena mwera kam nimecheza cheza ni ukena vumuri niona jaba imekungule na menge madhikiriti me home me musie nga mwera muante karibu na watambua sana na gutiva lea utangekorwa uge cheza chezera nista a 7-7-9 ash itikira vivarava cheza box iyo niyo ya mbere ose moke na toma na wakinya vandole ya ruano sinde siringi ngiri ya ganale mwe unge osa box ye mwe kani ya kairi kani ya kathatu kani ya kana itikira guose mwe ikire mpesa pini yako na uge aterira marivoti marivoti mavia nao congratulations nembia nisa wasawa na nichi yako vivarava lista a 7-7-9 ash ukena dhive namba idhano kena utambia chiyaku wero mbox yaku ndekendo ndo kama ke nondo niraku irava maondo ni catch 22 nondo eno watu kora thuge kinyeri ya draw ya siringi giri emoe vagu atia ok mweshimiwa

Mheshimiwa Newton Karish agĩtũkinyĩria ndagĩka cia mũico mũico ava mũgithiri wetu wa mũthenya wa mũthĩ na nĩ aroria dashboard yakwa tiga ngwĩre tu nĩ eciria andũ ama macezaceza matindikĩrĩrĩtie mũthikĩrie ta maka nĩrona 63 kana andũ 63 nĩ makinyĩrĩtwo nĩ draw ya thathita koguo nĩ kuga itigarĩte ĩmwe ĩmwe 27 nĩ wambĩgua draw 63 nĩ thieu itigarĩte 27 nondũ nengerwe spaces ĩmwe ĩmwe 90 sasa vaguo rĩrĩ tũthithirĩrĩrie 27 slot tũng'ang'anĩre 27 63 nĩ thieu koguo thiĩ vare fasta 7 7 9 #. Ĩkĩra oke wekĩra oke thiĩ vare vacheza box nĩ namba 1 ũkĩre tũma namba 1 kana ũkĩre tũma ĩmwe wakinya vare ũrerwa cagũra box vare icio inyora nengerwa cagũra box ĩmwe ĩrĩa na mbia cagũra ũkĩnĩkĩre mpesa pini yaku ũkĩnakorwa ũrĩ mũkavũrori hapo nĩmekuimbia cirie 27 slot to go slot 27 nĩcio ndigaru 63 nĩ ithiĩre sasa ngwĩraga araka yaku nĩyo mwĩvoko waku *779# ĩkĩra oke thiĩ vau vacheza boxinĩ namba wanu tũma ũkĩna thura boxi ĩmwe na nĩ akwĩra boxi icio inya igĩrĩ ina mbia ciringi ngiri ĩmwe ĩmwe ĩgana warora congratulations ruta mbia nĩ ciaku ũrathiĩ varavarĩ *779# thiĩ kwa option 5 ũkĩna ruta rakini okay mũthikĩrĩrie ciatigara 24 ciatigara 24 ae nĩmekuimbia cirie ndicikaa nĩ mathikĩrĩrĩtie aci sai mekua okay sawa nĩona itũthiĩte kũthiĩ nĩona ciatigara kĩbao nĩ sawa ng'ang'anĩra ni ng'ang'anĩra ni ng'ang'anĩra ni